0: Nah, loloh kamu niko, pahit ya kucap. Sake maun, weh, nak ngetesan waduk niko.
1: Ani manis, nak ngemanas mas kadiwat. Adi pahit ngetesin, nak gentana.
2: Alim, lima deh.
1: Nareng, ngadong, udang, ngading. Baris kediman.

0: Sa kadi pa kayo na ngulah-ngulah kadi masabok. Kaya sampo na takot. Sana ka boss, ngilag-lag mana. Pi kayo ni pamakas.
1: Manindihin sana bati.
0: Na pamakas untang kayo. Ngararah ka utama nurep eh. Sana utama kalanitin ito sana urep.
1: Modal boleh rasuk.
0: Pikoleh ni talar becik kadiasa pun ikan yang pupuh megatroh tengah.